0: cyacu mirindwi ni nyishiri nibazo rusha kubaza umuntu wese azubwenge akagenda yishura gaca mutona tutwe turaruha mugabo kura ko ari maraya twa duvuge tuti mbega iyo uhanuzi vuze maraya bawashatse kuvugane umuntu ameze gute cyangwa iki ugambe nambere umaraya atigeza kwa ari umugore
1: yego
0: turije ko bibiliya isigura maraya murabona harabana baravuga ngo cyangwa numu maraya mugabo byabagoye bibiliya ntigire ntanamwe turasome bivuga ko mugabo ari umumaraya ikunda gukoresha umugore ko ari umumaraya isigura ngo umugore rero ubwami nambe tukanze ko naraba ngo mbega umugore ni iki tufashe mu kitabo cya kabiri cya Bikorinto 11 murongo wa kabiri
1: kitabo cya kabiri cya Bikorinto igice cya 11
0: murongo wa kabiri
1: murongo wa kabiri hano haravuga ngo mbafuhira ifuhe ryo kubw'Imana kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo ngo ndamubashingire mumeze nk'inkumi itunganye
0: amena
1: amen
0: hano umuva muri kiregerano cha Paulo Paulo agereranya inkumi cyangwa umugore ni shengero Kristo nawe akagiranywa n'iki n'umugabo
1: umugabo
0: yamudushingiye ameze nk'inkumi tunganye ubwo bisigura iki bisigura ngo hariho ubugeni bw'abantu babiri umugore ishengero Kristo umugabo
1: umugabo
0: rero tumaze kumva ijambo rya mbere ridufasha twumva yuko umugore ari shengero ubwo bishe bidutahurika neza bibiliya mu byesho hane itubwira abagore bamoko abiri hari umugore mu byesho hane 12 gusomye mu ngo wa mbere twumva umugore ngana meze
1: mu byesho hane igice cya 12 ku murongo wa mbere haravuga ngo igice cya 12 cy'ibyesho Yohana ngo Yohana yereka umugore n'igisato cy'amahera ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru umugore yambaye izuba ukwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe umutwe yambaye igitsibo cy'inyenyeri 12 kandi yarakuriwe atira kaburogo kuko aramutswe ababazwa n'ibise
0: uwo n'umugore umva atunganye iyo ni shengero ry'Imana ritunganye noneho mu byeshi Yohana 17 murongo wa mbere nawo dusomere twumvirize umugore wa kabiri
1: umugore wa kabiri aboneka mu byeshi Yohana igice cya 17 ku murongo wa mbere hano havuga ngo haza umwe wo muri baba marayika ndwi bari bafise zanzabya avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka rizocigwa maraya wa Gehebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi
0: muri make ni shengero ribi kubera iki none iyo tuvuze ngo ni shengero ribi bisigura ngo ni shengero bivise Kristo ariko rihagira n'abandi bagabo muri make n'abandi baribereye Kristo mu gihe umugore atunganye abafise Kristo wenyene ishengero rivise Kristo wenyene hakaba ni shengero rero rivise rya Yesu rihagira ibindi bisa na Yesu n'ibindi akabara kajagari nacyo gituma bayita ngo ni Babuloni bisiba ngo ni urudobi irya Babuloni
1: n'urupangatiranye
0: ibintu byinshi tari kintu kimwe byavuye kuri wa munari wabirige wasenyuka umwe wese akavuga ururimi rwiwe biba urudobi n'umunari urahagarara ntibyakunda ko bitera imbere none rero bibiliya itubwira ngo ibi byago byose bihari mu bya mwemwe ingorane zose si ifise mu by'Imana byose bikomoka kuri n'umugore Nacho gituma sinzi ko mu byesho na 16 uhasoma neza ku murongo wa 19.
1: Ku murongo wa 19 havuga ngo cyagisagara gihambaye kigawanywamo gatatu. Ibisagara by'abanyamahanga birasenyuka. Ibaburoni hahambaye hibukwa imbere y'Imana ngo hahabwe agakarabo kavino y'uburake bwayo bw'inkazi.
0: Amina mwumvise igihe byagondwe byari kubyatangwa mu buri rusangi igihe harageze igihe yavuga ati oya abantu bose barafise umuntu yagize ene
1: yabahenze
0: uyu rero wewe ategeza guhabwa igihano gisumba iby'abandi kuko ibiri mu isi byose niwe yabizanye akoreje ubuhinga bwiwe
1: niwe nyirabayaza
0: maze dufashe muri nawo mu gatatu murongo wa kane
1: hano bira ivuga ngo
0: bintu wa gatano turana usoma
1: ibyo byose byatewe n'ubusambanyi burenze urugero bwa mara ateye igomwe umurozi kazi w'umuhanga aresha amahanga kubw'ubusambanyi bwiwe n'imiryango kubw'uburozi bwiwe ehe nzohigura nawe nikoraho nyene ngabagize nzogukura ku impuzu fate ku musozo ndeze ku mutwe wawe nereka amahanga ubwambure bwawe n'ibihugu ndabyereka ibiteye isoni byawe
0: muri iryo somo urumva yuko Imana ivuga ngo ibi byose bihari byatewe na busambanyi bw'amaraya ateyigomwe biriyonge kwivuga ngo umurozi kazi wiki
1: umuhanga
0: muri maka afise ubuhinga bwo koroga kubya roga n'umuntu harabwe kuyaroza cyane ko Imana ivuga ati genzo higura
1: nawe
0: ibaze rero umuntu imana irindi ivuga ati je tuzohigura nawe

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Ku bw'ibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ucyumviriza biciye ku nsamirizi Agakiza ku isoko y'uguri, ukagitegurirwa na Julien Manirambona. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye ineza yawe no kugira neza kwawe kwemeye kubana natwe, aho waturinze ukatuzigama kandi ukatugirira neza, maze ukaba uduhaye kubona kano kanya keza aho tugiye kwigira hamwe n'uyu mwene data rino jambo ry'ubugingo. None rero ko wabikunze ukaduha impwemu y'abariho, turagusabye utwugurure umutima maze urungike mpwemu wawe ashobore gutahuza uyu mwene data agiye gukurikirana iki kiganiro. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Itanguriro, ikigabane cy'icyenda, icyago cya gatanu. Hatera akajyama. Uhoraho araheza abwira Mose ati, jya kwa Farawo umubarire ati, Uhoraho Imana y'Abaheburayo agize ngo, reka abantu biwe bagende bamusabe, naho niwanka kubarekura ugashishikara kubagumya, ehu kuboko k'Uhoraho guhanamiye ibyo tunze bigandagaje ku misozi, ku mafarasi no ku ndogoba no ku ngamiya no ku nka no ku mikuku. Akajyama k'icyago kazobitera, kandi Uhoraho azoshyiraho itandukaniro hagati y'amasho y'Abisirayeli n'ay'Abanyegiputa. Mu Bisirayeli, mu y'Abisirayeli yose ntihazopfa na kimwe. Uhoraho ashinga igihe ati, jyewe Uhoraho niho nzokora ibyo mu gihugu. Bukeye bwaho Uhoraho abikora kuno nyene, ibitungano byose by'Abanyegiputa birapfa, ariko mu by'Abisirayeli ntihapfa na kimwe. Farawo atuma kura

warare ku gihugu cyose cya Egiputa, uhinduke ibihute bivamwe ibimungu, bifate abantu n'ibitungano mu gihugu cyose cya Egiputa. Bajana wa munyota wo mwitanure, bahagarara imbere ya Farawo. Mose awutumurira hejuru, uhinduka ibihute bivamwe ibimungu, bifata abantu n'ibitungano. Babanyamareba ntibashobora guhagarara imbere ya Mose kubw'ibyo bihute, kuko byari bifashe abo banyamareba n'abanyegiputa bose. Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo, ntiyumvira Mose na Aroni nk'uko yari yarabwiye Mose. Icyago cy'indwi. Hatera urubura. Uhoraho abarira Mose ati, uzinduke kwa Farawo mu gaturuturu, uhagarara imbere yiwe, umubarire atuhoraho Imana y'Abaheburayo agize ngo, reka abantu biwe bagende bamusabe. Atubu rero agira agomore ibyago byiwe byose bitere umutima wawe, n'abanyarugo bawe, n'abantu bawe, kugira ngo umenye yuko atawuhwanye nawe mu isi yose. Aterega ubu abanguye ukuboko kwiwe, akakurekurira kw'ikiza mwe n'abantu bawe, ukarandugwa mu isi. Utariko icyatumye aba arakuretse ni kugira ngo akwereke ubushobozi bwiwe, kandi ngo izina ryiwe ryamamare mu isi yose. Uti, mbega n'ubu uracyatangira abantu biwe ukanka kubarekura? Uti, raba ejo nka bugingo ubu azosegenyura urubura rw'icyago rutigeze kuboneka muri Egiputa, uhereye igihe hitiwe izina ukageza n'ubu. Enda none tuma gucyuza inka zawe n'ibitungwa n'ibyo ufise byose biri ku gahinga, kuko urubura ruzonyukura umuntu wese cyangwa igitunzwe cyose bizosangwa ku gahinga bitugamye bizopfa. Nukutinye ijambo ry'Uhoraho wo mu basabyi ba Farawo, ahungishiriza abantu biwe n'ibyo atunze mu mazu, ariko uneneje ku ijambo ry'Uhoraho, arekera abantu biwe n'ibyo atunze ku gahinga. Uhoraho abarira Mose ati, tunga ukuboko kwawe hejuru, urubura rugwe mu gihugu cyose cya Egiputa, ku bantu no kubitunzwe no kucyameze cyose ku musozi mu gihugu cyose cya Egiputa. Mose atunga inkoni yiwe mu ijuru, Uhoraho arekura inkuba n'urubura, umuriro utibukira ku isi. Uhoraho asegenyurira urubura ku gihugu cya Egiputa, nuko hagwa urubura rurabagizamwe umuriro rw'icyago rutigeze kuboneka mu gihugu cyose cya Egiputa, uhereye igihe hatanguriye kuba ihanga. Mu gihugu cyose cya Egiputa ugo rubura rwica icyari ku gahinga cyose, ari umuntu, ari gitunzwe,

0: ari igikoko kandi guyica n'icyameze cyose cyo kugahinga ruvuna n'ibiti byose mu gihugu cy'igosheni honyene niho rutaguye aha Abisirayeli baba. Farawo atuma guhamagaza Mose na Aroni. Arababarira. Atubuhonkoze icyaha. Uhoraho arantsinze twe n'abantu banje turatsinzwe. Munyingingire uhoraho kuko imituragaro iteye ubwoba n'uru rubura bimpotoye. Nanje ndabarekura mugende ntimuzokongera kugumizwa ino. Mose aramwishura ati ninamara kuva mu gisagara ndayira amaboko uhoraho imituragaro ishire n'urubura ntigongere kugwa kugira ngo umenye yuko isi ari iy'Uhoraho. Mugabo, nzi yuko wewe n'abantu bawe mutarubaha Uhoraho Imana. Kandi hapfuye ibyitwa Pishita na Sayiri, kuko Sayiri zari umuyange na Pishita zari zishuritse. Ariko ingano na Kusemeti ntibyapfuye kuko byari bikiri inyovu. Nuko Mose ava imbere ya Farawo asokoroka mu gisagara yayira amaboko Uhoraho ya mituragaro n'urubura birashira imvura ntiyongera kugwa ku isi. Maze Farawo abonye imvura n'urubura n'imituragaro ko bishize arushiriza gukora icyaha yikomantaza umutima bona abantu biwe. Umutima wa Farawo urakomantara ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende nk'uko Uhoraho yavugishije Mose. Kuvayo ikigabane cya cumi. Farawo asubira kugagwa. Uhoraho abarira Mose ati jya kwa Farawo kuko nkomantaje umutima wiwe n'iy'abantu biwe kugira ngo nerekanire ibi bimenyetso byanjye hagati muri bo no kugira ngo nawe uzudondere umwana wawe n'umwuzukuru wawe ukuntu namaramaje Abanyegiputa n'ibimenyetso byanje nakoreye hagati muri bo mumenye yuko nduhoraho. Mose na Aroni bajya kwa Farawo baramubwira bati uku ni ko Uhoraho Imana y'Abaheburayo agize ngo uzogeza ryari kwanka kwicisha bugufi imbere yiwe ngo reka abantu biwe bagende bamusabe ngo naho niwanka kubarekura ejo ngo azorekura inzige zihere ku rubibe rwawe zizimanganye igihugu umuntu ntashobore kubona hasi zizojya ibyasigaye byakize ibyo rwa rubura rwabasigarije zidye n'igiti cyanyu cyose cyameze ugahinga zizokuzura ingoro zawe n'inzu z'abanyarugo bawe bose n'iz'abanyegiputa bose izo baso na basogokuru batigeze kubona uhereye igihe babereyeho ukageza n'ubu. Nuko Mose arahindukira ava imbere ya Farawo, maze abantu ba Farawo baramubaza bati, beguriya azogeza ryari kutubera icyago? Reka abo bantu bagende bajye gusaba Uhoraho Imana yabo, aho ntubona ko Egiputa hapfuye? Bagarura Mose na Aroni kuri Farawo, arababwira ati, nimugende mujye gusaba Uhoraho Imana yanyu, ariko abazogenda n'abaki n'abaki? Mose aramwishura ati, tuzojyana n'abana n'abatama n'abahungu bacu n'abakobwa, mbere n'imikuku yacu n'amasho tuzobijyana, kuko dukwiye kugirira Uhoraho umunsi mukuru. Arabishura ati, yemwe gaye, Uhoraho abane namwe nk'abarekure ngo mujyane n'abana banyu, nimweyubare kuko ibyo mugabiye ari bibi. Ibyo ntibishoboka, mwebwe abagabo nimugende mujye gusaba Uhoraho kuko ari cyo murondera. Babirukana imbere ya Farawo. Icyago cy'umunani. Hatera inzige. Maze Uhoraho abarira Mose ati, rambura ukuboko kwawe hejuru y'igihugu cya Egiputa, haze inzige zize mu gihugu cya Egiputa, zirye icyameze cyose mu gihugu, mbere ibyo rwa rubura rwasigaje byose. Mose atunga ya nkoni yiwe hejuru y'igihugu cya Egiputa, Uhoraho azana umuyaga muri icyo gihugu uvuye iburasirazuba, wiriza umunsi ukesha ijoro. Bukeye uwo muyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige, zirasegenyuka ziza mu gihugu cya Egiputa hose, zigwa mu gihugu iyo kiva kikagera. Zari icyago gikomeye cyane, uhereye kera hose ntihigeze kubaho inzige nk'izo, kandi ntihazokongera kuboneka izingana nazo. Zizimanganya igihugu cyose, bituma igihugu gicura umwiza, zirya icyameze cyose mu gihugu n'ibyamye ku biti, ibyo rwa rubura rwasigaje mu gihugu cyose cya Egiputa, ntihasigara ikintu na kimwe gitotahaye, naho cyoba igiti kimwe gitotahaye, naho cyoba igiti cyangwa ikindi cyose cyameze ku gahinga. Farawo niko guhamagaza Mose na Aroni vuba, arababarira ati, nacumuye ku Uhoraho Imana yanyu no kuri mwebwe, none rero ndakwinginze, icyaha cyanje ukimparire iri rimwe gusa, munyingingire Uhoraho Imana yanyu ankure kuri urupfu iri rimwe gusa. Nuko Mose arasohoka ava imbere ya Farawo atakambira Uhoraho. Uhoraho ahindura umuyaga uva iburengerazuba w'igihuhu cyagikomeye cyane utwara zanzige uzisuka mu kiyaga gitukura ntihasigara na rumwe mu gihugu cyose cya Egiputa. Yamaruhoraho akomantaza umutima wa Farawo ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende. Icyago cy'icyenda. Hacura umwiza. Uhoraho abarira Mose ati, tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwiza ucure mu gihugu cya Egiputa. Umwiza umeze nk'ikintu cyokabakabwa. Mose atunga ukuboko mu ijuru umwiza w'umuzitanya ucura mu gihugu cyose cya Egiputa. Umara gatatu. Ntihagira ubona uwundi cyangwa ngo hagire uhaguruka ngo ava ahari. Bimara gatatu. Ariko mu mazu y'Abisirayeli bose ho harabona. Farawo ahamagaza Mose aramubarira ati, nuko nimugende muje gusaba Uhoraho n'abana banyu nabo mubajyane. Mugabo, imikuku yanyu n'amasho yanyu bisigare. Mose aramwishura ati, ukwiye no kutwemerera ibyo tuzokuramo ibimazi byo gushikana n'ibyo kosa ngo tubone guha Uhoraho Imana yacu ibimazi. Itunga ryacu rikwiye kujyana natwe, ntihazosigara n'urwara, kuko ariryo dukwiye kuzokwabira kw'ibyo guhereza Uhoraho Imana yacu. Kandi ntituzi ibyo tuzohereza Uhoraho uko bingana tutarashikayo. Ariko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo ntiyemera kubarekura ngo bagende. Farawo abarira Mose ati, mviruhande uzira kaziri, ntuze wongere kungaruka mu maso, kuko umunsi uzosubira kungaruka mu maso uzofa. Mose aramwishura tuvuze ko sinzosubira kukugaruka mu maso ukundi. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura Imana umugambi igufitiye. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge. Mwami Imana yacu, muremyi wacu, wewe waremye isi n'ijuru karema n'ibibyuzuye byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuko atayindi Imana ihwanye nawe, kandi icyubahiro cyawe atawunda kibereye kizamari cyawe bihe byose. Agushimiye kubwa rino jambo ry'ubugingo twize kano kanya. Urihezagire kandi urihezagire no mu mutima w'uyu mwene data ashobore kurikurikirana, kugira ngo igihe cyose tuburigwa kwihana no kureka ibyaha byacu, ako kajyo ntitukagishe, twumve ko ari amahigwe duhawe nawe. Mwami Imana uzobukoze. Shungurure mwemu wawe mu mitima ya buri wese yumvise rino jambo, maze uturinde kugira imitima itihana, uturinde kugira imitima ikomantaye nk'umutima wari muri Farawo. Ari kuduhe imitima iciye bugufi yo kukumvira no kugendana n'icyo ugomba kuri twebwe. Tubisenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo. Amen.
1: Mwajeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Ni amie ari kumukanga.
0: Kaze amie.
1: Amie kumwe mukwafe mwito ndashita shita abantu.
0: Murakoze.
1: Ndango nje shikwe bina sho kuvuka na gito na shesha ariye gereza kumukanga, mishene kumukanga nanda yote yiki.
0: Mhm.
1: Niyo ngabana nkurikiye ciza mu ndenga ame rewo ibubenga. Nare ndanze ari ko sector nege niyo ndima na azi. Kumukanga na jampo kumukanga shita abantu.
0: Wanyuma
1: Wanyuma no ko ndabya akatwa ni ngendo cyo kibumba gitenga bishobora kumva ko
0: Rakoze cyane Kiganiro ni ramuka mahoro ni

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Uliwa ni mwereri.
1: Zaburoni mwune ki.
0: Kaze Zaburoni.
1: Mwafari ito na chiza kunye humayi mwurongo.
0: Rakoze.
1: Toto chiza kuri nene watu mjangu anjuru mchina anga.
0: Mhm.
1: Toto chiza mjangu anjuru mwuse.
0: Mhm.
1: Amani anjira ito ndo chiza. Amani anjibu sa ito ndo chiza. Amani anikoni ito ndo chiza. Amani anjirusani ito ndo chiza.
0: Mhm.
1: Amani mwure jiri ito ndo chiza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma. Nabanganye bose baradiye baradiye gakiza.
0: Ndi
1: gikiro ndukiza murakoze.
0: Namwe murakoze.
1: Yesu ikigo.
2: Kama hirwe yokuje yakonyangwa. Ijwi jinsari tigendere.
0: Hello.
3: Hello.
0: Mahoro.
3: Ajinura.
0: Muri bande bwerereye he?
3: Eta mu mutore.
0: Inde?
3: Erisa mu mutore.
0: Kaze.
3: Nzaba tonzita bafana na mama yawe tupuka.
0: Mm.
3: Namwe kwa kuri za choka chita.
0: Yego.
3: Amune tele lujenze.
0: Mhm.
3: Na mere ni lujenze na ni yera katari re.
0: Mm.
3: Nama kwa na sengera mu mucho.
0: Wa nyuma.
3: Na banye ko muna mbi mbura butu.
0: Urakoze.
3: Na pofura mu munyinya.
0: Wa nyuma.
3: Wanyama namu doji mutara.
0: Sawa sawa.

0: Namahoro muri bande muherereye?
1: Ndiye
0: urunde
1: ndimo tawo. Yo urunde.
0: Ndiye. Uciye rero mwaka telefone ngo ntavuge.
1: Ndiye urunde ndiye.
0: Eh hari umuntu watse telefone mugabo.
1: Eh ni madaga wanje ne kanda muko ashaka kwifuza no umujyango
0: wi. Alo.
2: Eka ndimira. Ndimira amuruto ara muruto. Eka nisiri tamara na mama bara murupuka kungara. Nisiri tamara kutima na ereta bara kungara na mujango iwe. Angela mula musama ni ma era ubar ari kumbu na mujango iwe. Angela nisiri tamara pofure basa kala marumba mukina kibanda mujango iwe.
0: Hey, muho musheri wawe nawe rero.
2: Eka mungi musungi sabata nzita.
0: Mwe telefone na wipuriza mahoro abandi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Nashaka kwipuriza mahoro mujyango wanjye.
0: Yego.
1: Namwe ko mutuhaye umurongo.
0: Nakoze.
1: Namwe na bufure kumbumu. Nabe n'iwacu ngahanyene mu rutorero tuvukana.
0: Yego.
1: Nipuriza mahoro n'abamenyesha amakuru bose.
0: Wanyuma
1: wanyuma ntifuriza amahoro bene wacu bari yongeye umunyeshinza nawo ari mu kibitoki bose nabifurije isabati nziza
0: murakoze cyane
1: yego dam.

0: Allô?
1: Ndabumva.
0: Ni bande muherereye he?
1: Shemezima na uri kamunyaruko.
0: Kaze Shemezima.
1: Yego. Ndashaka kwifuri kigilo na kika kisa ya watu papa na mama.
0: Mhm.
1: Ndashaka kufuka na hosu.
0: Mhm.
1: Nikaru aneko.
0: Mhm.
1: Nanda ise kamwere.
0: Mhm.
1: Nangu kama mwari murongo kandi murakote.
0: Murakote chane na awe.

0: Julio.
1: Mahoro.
0: Mahoro mahoro.
1: Muri bande mwerereye?
0: Uko bisabwe ni ngenda mu kigororero.
1: Mbe ni ngenda gute?
0: Gute aje ngano.
1: Zina jawe ni ngenda ligarukiraho gusa.
0: Ngenda kumara jari uje.
1: Kaze.
0: Ego. Basa kumuganza byani mukitono chizi. Papa kiri mugashwa dikizira jawe kiti kitono chizi.
1: Wanyuma.
0: Arubo sino muzika kutenga hosi kitono chizi.
1: Urakoze cyane.
0: Yaso.

Imana ihabwe icyubahiro. Aba rero nibo bagiye kubatizwa kuri uyu munsi kandi bagiye gusezeranira imbere y'ishengero ryose. Ano masezerano akurikira mu gihe mwemeranya na buri sezerano irya ryo ryose muciye mubyerekanisha kukiriza ukuboko k'uburyo nk'igishinga nahe cy'uko mwemeranije n'iri sezerano. Ndizera Imana imwe rudende Data umwana na mwemu yera. Murabyemera? Imana ishimwe. Ndemera urupfu rwa Kristo ku musaraba nk'ikimazi gihanagura ibyaha, kandi nemera ko kubwo ubuntu bw'Imana no kubwo kwizera amaraso yiwe yasheshe nakijijwe icyaha n'ingoyi zacu. Murabyemera? Ndemera Yesu Kristo umukama n'umucunguzi wanje, nkizera ko Imana yamhariye ibyaha muri Kristo ikampa umutima mushasha, nico gituma mvavanuye n'inzira zose z'isi. Murabyemera? Bani bahezagire mukirize neza ukuboko. Ndemera kubwo kwizera ubutungane bwa Kristo umuhuza mu ngoro yo mwijuru. Murabyemera? Imana ishimwe. Ndizera ko Bibiliya ari ijambo ryahumetswe n'Imana. Murabyemera? Ndazi ko Imana iserurira ibyo igomba mu byagezwe byayo cumi. Murabyemera? Imana ishimwe. Ndindiriye ukugaruka kwa Yesu mfise n'ibyizigiro ko abapfiriye muri Kristo bazokwambara ukudapfa. Murabyemera? Ndemera ko inyigisho za Bibiliya ari ingabire ya mwemo, kandi ndemera ko ingabire y'ubuhanuzi ari akaranga k'ishengero ry'amasigarira. Murabyemera? Imana ishimwe. Ndemera gushigikira ishengero mu gutanga amashikanwa n'ibigira cumi. Murabyemera? Muzobikora? Imana ishimwe. Ndizera ko umubiri wanje ari ingoro ya mwemo, ngahimbaza Imana mu kubungabunga, ngaheba ivyo vyose vyo wonona nk'ibiboreza itabi n'ibiyayura mutwe. Murabyemera? Umwizerero ukurikira ni nako isezerano rikurikira ni ndazi kandi ngatahura imyizerere ngendegwako y'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi. Ndazi yuko mu vyigwa mwize ibitwavyize inshuro nyinshi, kandi murafise amakopi yanditse ko imyizerere yose uko ari 28 y'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi muzobandanya kuyiga muyinonosore neza. None muremera yuko imyizerere muzoyishirako umutima? Mani bahezagire. Ndemera inyigisho yo mu isezerano rishasha ivuga iby'umubatizo wo kwibiza. Murabyemera? Mani shimwe. Ndizera ko ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi ari ishengero ry'amasi

Yesu ashimwe tugeze mu yundi mwanya mwiza wo gushikanira Imana amashikanwa no kugarura ibigira cumi. Nta nkeka Imana yaraduhezagiye muri iyi nga duhereje inyuma, ni nayo mpamvu ko twaronse amagara yo kuza ngahantu. Nizera nakekerenya ko tuhaje iminwe itagaragara. Rero kugira ngo twitegurire icyo gikorwa, reka twumvirize igisomwa cy'uyu munsi. Sabato ya nyuma iheraheza iki gihembwe, kandi ni sabato ya nyuma iheraheza uyindwi turimwo. Umunsi rero ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, umutwe w'ikicigo uravuga ngo ubutunzi bw'umutima. Haragira hati, mwoba mwibuka igihe Satani yagerageza Yesu mu bugaragwa? Mwoba mumaze guhura n'ibigeragezo nk'ivyo? Mwoba mumaze kubona ikibano ndetse n'ibinyamakuru byabashize hejuru maze bikabagereresha ubutunzi bwose n'ibinezeresi? Ikibabaje nuko kenshi na kegeragezo twifata nk'abana mu kuvuga duti ndabishaka, ndabishaka, ndabishaka.

nyene abenshi nabamaze kwegeranya byinshi kuruta ibyo bakeneye ariko bakoranijwe na ongerako akandi gato. Amajambo ya Yesu muri Matayo 6:19-21 nticari gisaba gisanzwe gusa ahubwo ryari itegeko. Haragira hati nimukirundanirize ubutunzi ku isi kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho umutima wanyu uzoba. Yesu niyatanguje igihungane giwe ngo niyumvira ko byoba byiza ko canye ngo atanguze ngo ibintu byogenda neza mu gihe mwogerageza kuba oyaye. Ahubwo yavuze ngo nimukirundanirize ubutunzi ku isi kubera ikinono kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'umutima wanyu uzoba. Niba ubutunzi bwanyu buri ku isi n'umutima wanyu nihuri kandi si ikintu cyiza. Imana ishimwe ku bw'iyi ndirimbo ya kera igira iti hindukiriza amaso yanyu kuri Yesu. Hindukiriza amaso yanyu kuri Yesu iweze neza mu maso hiwe heza maze ibintu by'isi bizocura umwiza uteye ubwoba ubigereranije n'ubwiza bwiwe n'ubuntu bwiwe. Muhamagaro

we baba mu kinama ndetse agatasha nam musaza wiwe na mwene wacu baba mu kinama senge wiwe Ningabire Emerine aba imugina na kuhale abatwara muco yo mu gitanga na mwebwe muri kuri radio agakiza yasavye indirimbo muze dukore ya kuhale abatwara muco bo mu gitanga niyo gusenga suwavisi aba mu gitanga atahije papa na mama na bene wabo baba mu gitanga ijide na ndayiragije na gode baba imugoma Florence na Charlotte na Sive baba imugoma ndetse na Jimmy na mdogo wiwe aba imugoma Eric chef guide Nadia yo mu gitanga yasavye indirimbo muze dukore yako hala batwara muco wo mu gitanga ndabi hayimana zake aba mu gitanga tayijesheri wiwe na bene wabo bose baba mu gitanga papa na nyina wiwe baba mu gitanga na sebukwe na mabukwe wiwe baba mu mbizi amwe na Inosa na Berize na Jimmy ngabibujumbura Efraimo na Diodoni na Jamali baba ibubanza yasavye korale muze dukore ya korale abatwara muco

Hategekimana inusa aba mu gitanga atahije mama n'abamudogo biwe bose baba mu gitanga nata na Janvier na Eric baba mu gitanga na Emeline na Eric chef guide bari mu gitanga bibi wiwe na Sereus bari mu gitanga mudogo Evadolo na madame wiwe baba ibubanza akaba basabiye indirimbo none mugenzi yakohale abatwara muco mu gitanga ibubanza abutoyi Jacques aba mu gitanga atahije papa wiwe na mama wiwe baba mu gitanga Cheri wiwe Emeline ari mu gitanga abana biwe bose bari mu gitanga bashiki biwe bose bari mu gitanga na mabukwe na data bukwe wiwe bari mu gitanga akaba abasabiye indirimbo none mugenzi yaririmbwe na korale abatwara muco yo mu gitanga ibubanze tuishime Evangeline uwo mu gitanga atahije papa na mama na Fapwe bari mu gitanga mdogo Eric na madame wiwe baba ibubanza basaza biwe bose na bademayi bose bari mu gitanga abagenzi biwe hamwe na Obedi bari mu gitanga senge na kaka na niera bari mu gitanga kaba basabiye indirimbo none mugenzi yaririmbwe na korale batwara muco bo mu gitanga ngaho ibubanza Nzeyimana Emeline ari mu gitanga tahije papa na mama wiwe bari mu gitanga n'abari ku radio bose n'abagenzi biwe bose bari ngaho mu gitanga na mama Kentia na Shalom bari ngaho mu gitanga bene wabo bose hamwe na Samweli mu gitanga akaba basabiye indirimbo none mugenzi yakohale abatwara muco mu gitanga bubanza ni nunze Joeli aba mu gitanga yatarije kurara sanzwe aririmba mu ngaho mu gitanga papa na mama na bashiki biwe baba ngaho mu gitanga mudogo Zake na Emeline baba mu gitanga mudogo Steve na madame wiwe baba mu gitanga Zake na Eric na Shabani baba mu gitanga akaba basabiye indirimbo none mugenzi yakohale abatwara amucongaho mu gitanga ibubanze

Reka tubashimire mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro cha munahirize akabari kuri iyi ndirimbo amaraso turangirije ko ikiganiro kikaba kigarukiye ngaha.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

0: umugenzi n'ikindi.
1: Yemwe yemwe, ibyo rukundo go n'amayobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Maria?
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana?
3: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Nongeye kuramutsa mwese mu izina rya Yesu n'umwacu Yesu Kristo, mukaba muri kumwe na Pastor Ndayirukiye Vena akora mwavuga ubutumwa Gitega. Naba nifuje ko tuganira ku majambo adasanzwe kandi uno munsi amajambo avuga ngo uko Imana itubona. Iyo turi ngaha mu inosi, uko Imana itubona. Twese murazi neza yuko twaremwe n'Imana, kandi Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi itandatu ikaruhuka ku munsi ugirindwi. Rero uno munsi nk'uko bisanzwe tugenda dusoma Bibiliya, dusoma umurongo ku wundi gushika ku ntumbero, tubone icyo Imana idushaka ko, uko Imana ituzi, uko Imana itubona. Kibazo cya mbere, Imana yakoze iki kugira ngo ihindure umuntu? Kibazo cya kabiri, umuntu buntu yokora iki kugira ngo tuzoje mu ijuru? Imbere y'icyaha, Adamu atarakora icyaha, nk'uko tubisoma mu Itangiriro cya mbere ku murongo wa 31 handitse ngo, nuko Imana yiweza ibyo yaremye byose kandi byari byiza cyane. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Nuko Imana imaze kurema ibintu byose, ku munsi ugira gatandatu iravye ibyo yaremye byose isanga ari byiza cyane. Nuko Imana yiweza ibyo yaremye byose kandi byari byiza cyane. Ibyo Imana yaremye byari byiza cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ko byari byiza byose, byari ibintu byiza cyane, bimeze neza, bibereye. Imana iravye umuntu ataracumura, yaravye ishusho y'Imana. Ariko umuntu amaze gucumura, hari ikintu cyahindutse. Umuntu ataracumura yaravye ishusho nziza cyane asa n'Imana, ariko amaze gucumura byose byaciye bihinduka. Usome mu Itangiriro igice cya gatatu ku murongo wa 23, ndasoma izina rya Yesu, handitse ngo, nicyo cyatumye Uhoraho Imana imukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemo. Umuntu amaze gucumura, Adamu amaze gukora ibyaha, Imana yaciye imukura mu itongo rya Edeni. Mbere majambo imushira ahandi hantu, Imana imukura muri Edeni kugira ngo arime. Imana imukura Edeni kugira ngo aje kurima, imuvana ahantu yari ari, hamwe haratunganye, hamwe hameze neza, hamwe iravuze ishusho isa n'Imana, imukura mu iryo tongo imujyana ahandi. Nyuma yo kugwa, umuntu yaciye yirukanwa ajyanwa mu isi abwirwa ngo arime. Yavanywe muri Edeni heza agiye ajyanywe ahandi hatandukanye, ahantu habi, aho yari ari ubwa mbere. Imana icize n'abakerubi ngo barinde igiti cy'ubugingo. Abakerubi bafise inkota za kumuriro bacungera aho uwo muntu yari ari. Uyo muntu yagiye ahandi, n'izina rirahinduka. Dusome muri Petero wa kabiri igice cya kabiri ku murongo wa 4, hari amajambo adasanzwe. Tujya dusome turabe uyo muntu amaze guhinduka, yaciye ajyanwa hehe? Yajyanwa ahantu bita ngo iki? Kuko hari ibibazo abantu badatahura batumva neza iyo bitarabijya, kubera yuko umuntu amaze gucumura mbega yaciye ajyanwa he? Petero wa kabiri igice cya kabiri ku murongo wa 4 handitse ngo, kuko ku Imana itagira ikigongwe abamarayika bakoze ibyaha, ariko ikabakororera ikuzimu ikabashira mu byobo by'umwiza ngo barindirwe kudocirwa kw'iteka. Kuko Imana itagira igongwe abamarayika maze gucumura ikabakororera ikuzimu, abamarayika batawe mu kinogo, mu nyenga, mu manga. Ubitahure sahandi batawe naho nyene na kwisi. Dutahure Bibiliya neza. Iyo Bibiliya ivuze ngo munyenga gukorogwa mu yindi Edeni, mu yindi si adamushizemo, yashizwe mu yindi si kandi hitwa mu kinogo. Adamu amaze gucumura yatawe mu kinogo ikuzimu. twebwe ubu turi kuzimu aha hatwibereye mu Burundi aha twiye ya misi aha twa mazu yacu abantu bose batubona neza batandukanye bamenye yuko tuba mu kuzimu ntutu abakobwa beza bamwe bita ba misi abantu bameze neza bamwe bisiga bakabegwa bakagira gute bamenye yuko aho bisigira hose baba mu kuzimu animvuga koresha ngaha rero rusome byashyo Yohana hari nimvuga yakoreshejwe imana akoresheje ibyashyo Yohana icya 12 ku munongo w'icenda havuga ngo cyagisato cy'amahero kirakororwa nico yanzoka ya mbere yitwa mu rwanizi irindi ni satani nico kizimiza abari ku isi bose gikororwa ku isi abari kabacu bakuranwa nacho havuze imvugo gukorora nema jambo tuvuze gukorora aha ku isi nihari satani abanyene aha ku isi bavuze gukorora nuko vuga ni mu kinogo abamarayika wa satani na satani ubwiwe bakororwa mu kinogo inzoka na marayika biwe batabwa bakorerwa gutembagaza rusomereza mu njiri ntagatifu aba ngo gutembagaza kuki nuko ari mu kinogo gutembagaza batembagarizayo mu kinogo iyi si turimo icuke kumenya tu ni mu kinogo hagira abona mu kinogo urinzwe na abanya yadaba zo gucumura abanyabyaha bageranwa no kuba bibereye mu kinogo umwanda tube mu kinogo abantu bitubitahure tubyumve urinzwe na uba mwisi yicaha ucumura ukora ivyaha ntahandi uba ni mu kinogo none mbega kwe turi iki usomye ibyo Pawulo yanditse neza mu gitabo cy'Abafilipi igice cyaho cya gatatu ku murongo w'umunani hari amajambo yanditse neza cyane adasanzwe muyakurikire neza muyasome muyakurikire neza Abafilipi igice cya gatatu ku murongo w'umunani yanditse ati uko Pawulo yakoresheje ngo afatanye na Kristo ku murongo w'umunani eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira kwa ruguhombe kubw'ikibirengeye nico cyo kumenya Kristo Yesu umwami wanje kubwo nahombye ibintu byose ndavyumvira kwa rishano kugira ngo ndonke Kristo kumbe kubwa Pawulo kugira ngo ubone Kristo kugira ngo uronke Kristo utegerezwa kwita ibintu byose byo mwisi kwa rishano usome mu Giswahili havuga ngo uchafu ibintu byose ni uchafu aha mwisi ibintu byose bihari ushake ubugendesha imodoka nziza ushake ubugendesha kintu cyiza ushake uba mu nzu nziza ni uchafu aha mwisi ni mu kinogo ni takataka usome mu Giswahili havuga ngo ni uchafu takataka ibintu byose byo mwisi nta byiza bihari ni uchafu utwara imodoka witwarira mu kinogo umuchafu wisiga neza ukamera neza ibyo byose ubikorera mwisi ni uchafu natwe tuba turi ubuchafu ibyo abantu bayimenye babitandukanye usomye muri bagi France havuga ngo redeshe imuchafu rero kugira ngo rero wakire Kristo kugira ngo ubashe kuba neza na Kristo utegerezwa kumia yuko ibyo nga ku isi ari umucafu ledeshe takataka wambare isuti wambare ikoti umeregwe neza wisige neza ariko ibyo ubimenye yuko nimba ubikora umunyabyaha ubimenye yuko ibyo bikorerwa ngaha mu kinogo mu micafu takataka icyo tubimenye abantu twese dukora ibyaha mwinosi tumia yuko turi imicafu bamenyereza bitawe mbega twebwe abanyabyaha abantu turi ngaha mu isi dukora ibyaha tuba mu isi yicaha mbega Bibiliya ivuga ko turi iki byose mu gitabo cya Yobu igice cya 25 ku murongo wa 6 handitse ngo nanswe umuntu buntu kandi ari inyo
1: numwana w'umuntu kandi ari umusiba umuntu inyo umuntu n'inyo umuntu n'umusiba imana iravye imana burya iri mu ijuru ituravye aha mu isi n'iki kinogo turimo muri ubucafu itubonye turavye ibona turi inyo umusiba umuntu ashobora kuba yafashe mfura y'imodokari akareka aranyonga neza ariko arakatisha ayongeza gitesi ashyiramo ikindi ariko mu ijuru babona yuko ari umusiba mu ijoro ari umusiba ufashe fora uri kurahindura ibitesi babona ni umusiba wishima wishimiriza waringa wareka ufise icyaha mu ijuru bavita ngo uri inyo umusiba twice ngaha ku ntebe iyo turi mu rusengero twica mu rusengero tutafise umugambi wo guheba ibyaha mu ijuru babona ngo ni ziriya nyo ziricaye nguriye imicafu ngiziriya imisiba iricaye babona imisiba minini imisiba mito mito imisiba niyo babona mu ijuru niyo mpamvu nta kamaro ko kwishima nta kamaro ko gushyira hejuru nta kamaro ko kuvuga ngo urahambaye nta kamaro ko kuvuga ngo wewe uri umusiba inyo mucafu ufise icyaha ni mucafu bibiliya ivuga yuko umuntu wese akora icyaha umuntu wese ari ngaha mu isi atamugambi n'umwe afise wo kugira ngo akore imana bibiliya ivuga ngo ni umucafu mucafu deshe ibiri ivuga abaefeso igice cya kane kandi rero kubw'ibyo rero ko turi umucafu none yesu kristo ubwiwe kugira ngo adukize mbega kugira ngo adukize uwo mucafu byagenze gute abaefeso igice cya kane ku murongo w'icyenda hari amajambo adasanzwe nkire gusoma kandi buri muntu wese ayatahure ayazirikane abaefeso igice cya kane ku murongo w'icyenda handitse ngo ariko iryo jambo ngo yaduze niki mbega ntiryerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu basi kumbe yesu yaduze ajya mu ijuru byerekana yuko yabanje kumanuka akaza ngaho ikuzimu gukiza abana biwe ariko twebwe turi mu kuzimu yadusanze mu kuzimu hasi yohani igice cya mbere ku murongo wa cumi na kane hari amajambo adasanzwe havuga ngo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikirege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri haleluya kumbe yesu yihaye umubiri wacu ubunyangenge umubiri wica kugira ngo bikunde adusange hariya ikuzimu iyo turi ikuzimu umucafu kugira ngo akize umunyabyaha yemeye kuza yamara umubiri wica aha rero ikibazo rero abaheburayo kabiri ku murongo wa cumi na gatatu na cumi n'indwi ndasoma mu izina rya yesu kuko tuzi neza kwa marayika atari bo yatoye ariko yatoye urubyaro rwa aburahamu nicyo cyatumye byarabereye gushushanywa na bene se kuri byose ngo abe umuherezi mukuru wo mu by'imana w'imbabazi kandi agoroka abe impongano y'ibyaha by'abantu yesu amera nkatwe ku bintu byose yesu yemeye kwambara umubiri w'umunyabyaha yemeye kwambara umubiri nk'uwacu abana natwe adusanga mu kinogo iyo turi mu micafu mu misiba none ikibazo mbega uzoguma uri misiba ikibazo none ko yesu yaje mu isi mu misiba